0: 95.1 2MIA FM, where the music never stops and the community comes alive.
1: Otongo Fulu and Mehni Mamo Fanongo Mike here, 2MIA FM 95.1. I loto me loto grief, fifi fakalelat me here. Riverina Tongan Community Association, Tongan Talk Time, Taufare.
2: Taufali.
1: Taufare.
2: Taufali.
1: Pagamaloat ka motol koto ak mo fanongo mai. Ko e. Ko hai kofiri.
2: Io, ko fili tala mai fili ha o tala ha, e foki mai i mei tonga he uke ka hau mana aloa fili o si o ke fefi nei tonga. Pa e foki mai ui ka hau te o mai a fili ke ha ta no whegau aki mo e whenga maa lie va inga a ka puru koe o ngau i he ni ai. I astere li a ni e.
1: Io, io. Mo ne experiences, pe o si fe fe mo tonga. Fili mo a tau me ale rei.
2: Io, fili hau mua mua ki i o ta. Kaka ke ama ota de te ke mautu ato piki koi malai.
1: Iyo. Whakamanata pe ki he mea kaitonga a siosi mo ofa. Koe tangai...
2: Tangai ufi, koe kapau ke o keke honge, ka mao ngā ta he tau feituko ne ki ma mao me sene he feituko o mai mea uta. Ka ko o kuyai ai ufi a siosi panga wanoa ki he tangai, koe talo pa anga e te au, pia moi manio ke pangavalu noa. Ko e pesia ofa i he, asiosi he Facebooka, ko tahine tonga, i he Facebooka, fetu taki peki ai, pia...
1: Peko ofa?
2: Iyo, pia kia ifuki moi hoosi. Hoosi a pangateau ke kilo hongo fulu, ko e kakano i hoosi, kakano he, o kia hui ai?
1: Ika ai?
2: Iyo, ko e kakano i hoosi, o kuma uia e mea oleni ngungu tau pakone his Facebook page ko oleni ngungu tau
1: piso peko e kau maamonga iyo. I heni i grififini ya ta fwe requesti na ya ta fwe requesti
2: iyo ko e talamai eto e firi he TikTok ke ta yang e fwe hiva ko e si ka hema
1: si ka hema iyo. Si ka hema